0: na karungi muno kahulirizo yongero ke tumitirizeo
1: nga kusibute
0: kinya kubaza bingi mu

0: ndera kazitere simu yao ngambira kazina ako kakateruo. Ngambira tulore.
1: Naye abantu mbagonza muno bantu inywe.
0: Bodabo manyiro gonza keke suredi enyo nkugonza kusingao. Nkugonza muno. Mwebade kutugonza keke suredi yo. Hello.
2: Ah.
0: Yes, sir.
2: Ah.
0: Tolimu. Bandi wabari wabakamanyi.